jisu baɗi yoni ba wi noon Allah sara yoni ba wi noon futira yoni ba wi noon gueƴƴo yoni ba wi noon oye ñalawma fof koɓe wiyata mbin laabi joyyi oye laawol fof piombo temedere ɓoggol farin hay keesi mabɓe ñalawma fof fiye temedde joyyi ɓoggol duuɓi jeeɗiɗi ni ngelo ba wuure nder keloji.

Zakaria mala fulu gorto no paka jiwa ya banga jino nyenyi ko ko nyenyi dokke mawdu ko wojo herne biya mal barka nyana Dakar be bi kam demba me wi sha Dakar farini tidi non deke mi yano tido jallo Zakaria mala al barka million ujuna chapantaji o taw jonke jonke ko fasam choge choge ko nay kume kume ko putte bamdi bille bille ko bale be o taw galle bam do no di cerno kali di bulat.

Milyonni jonane ko waata ak bi waata ak taar waata ak lan walay kay waay bangu men suru nga ci bi jeje fal la birit ko bi raa mon wi se pam mo sama doya ngor ko pulu pulu men nako bi sen kay ka on wi se mo ma mo doya pulu ngor ko pulu lu budi wi sen dakar pulu la mo ko do la senegal tam li mamadou ray ba gorko

da fuddan be djibbayde Haruna mo tola e sawto wala nani ma ngi no badi bana ina tamé dande sawto guitar o o gijjegum woni hen mo suttar dum no welda samoni fado gonal gonal o renen dum wona badi bana ma tadi bisena bisena amana madani wila ko wa ko war ko so wadi bandar de nan so be nani katade be werde

jong fa nyaay am mamadou jong ngay sa bay cheikh nu doylewul ba tay ni jox sa ramat lay ba mu ma ko jojo mu am chali jong cheikh mamadou jong ni doylewul ba tay

ñaagi ma ma yaay ay mu ñu jojji naani mi do sunu sey won age dal won dal gedal wadde ko wala ma jojji naani mi do wonde mbir way hudd wal waaw de haa ku yidde jojji mi do

batimanam jigen jongu may kumba boy meren du ndaw xale dal ku ci nek jurna bur may kumba gor bay dan nga ko kejo ay ko abdoulaye simer may kumba fara teg deur ko ku jawdin la ci ndaw pey ma jaw xoot maram ciam ye sin pati baym mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga

ak kati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw lingeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yalaer ndey mari boy sey bat boy at boy sa mama wax lon jay jay jay amadu boy bay ba ilimani maray la

dan mangal moy may cham aram bak moy may cham ay fa gay ndey ma dan ndey mari dem na amutulay kumbalaw be ndey mare nga ko de war malik abiyater bu ñul bi ci cote d'ivoire ci deug bu mi gacce ci jël

Ibrahim ay sinangam belalan Ibrahim Malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay ku mangal ma cha magaram bakar mboy ma cha ndey mari ku melaw.